0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Center Victoria at migrantworkers.org.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang pamahalaan ng Victoria ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang mas maraming taga-Victoria ang makakapagbukas ng pintuan sa sarili nilang tahanan. Nangangahulugan ito ng pagpaplano ng mas maraming tahanan sa mga lugar na nais inyong tirahan na malapit sa mga tren, tram at mga serbisyo. Pagbabawas ng stamp duty sa mga off-the-plan na mga apartment at townhouse. At para sa mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon, may $10,000 na grant kung bibili o magpapatayo kayo ng bagong tahanan. Alamin kung paano ninyo mabubuksan ang pintuan ng isang bago, abot kayang tahanan sa lalong madaling panahon sa vic.gov.au/openingdoors. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria Melbourne.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Center Victoria at migrantworkers.org.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

magandang hapon. At syempre po, alas 3:00 na naman ng hapon, araw ng Miyerkules, petsa 24 ng buwan ng Hunyo.

0: At ito po ang Hoy Pinoy ng Pinoy Melbourne Radio sa 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang magandang pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy saan man dako ng mundo. Kasama ko po, siyempre ang aking katoto, si Ann. Good afternoon, Ann.
1: Yes, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At kayo ay nandito naman, samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhan at musika. Pero bago yung Tito A, no, binabati ko po ng Happy Fiesta, aking mga kaibigan at kamag-anak dyan sa Little Baguio San Juan.
0: Ito po yung, basaan?
1: Opo, basaan.
0: Paano pala kung pag umuulan na, hindi basa na?
1: Hindi po, babasain pa rin. Kasi yung mga dumadaan na mga public transport, babasain yung mga pasahero.
0: Alam mo ba, minsan ipinagbawal yan ng mayor.
1: Ay,
0: dahil nga, minsan ang mga tubig na binubuo sa kanila, yung madudumi na.
1: Opo, unhygienic na kasi, Tito A.
0: Totoo nga.
1: Tuloy pa rin ng mga kaligaya.
0: Oo, siyempre, fiesta yan . Ano yun, yung tradisyon, kumbaga.
1: Opo.
0: Ayan, siyempre po, San Juan, hindi lang sa Manila.
1: Opo.
0: May San Juan din sa amin, sa bayan ng Magarao, dyan po sa probinsya ng Camarinesur, sa Camsur, ano, may maraming San Juan sa buong, ano, meron din.
1: Meron din kaya silang fiesta doon.
0: Kung saan galing yung Miss Universe Philippines ngayon, San Juan, sa ano.
1: Batangas.
0: Hindi, sa ano, Ilocos Sur, San Juan, basta San Juan to, sa, basta sa Norte. Kung saan, ano yun, ano din yun, yung surfing capital ng Norte. Ayan. Siyempre po, sa isang oras natin pagtatanghal, kung gusto nyo magpa-shoutout, wag po kayong mag-atubili, mag-message lang sa Facebook ni Ann, at saka sa Facebook ko rin.
1: Dito A.
0: Oh, lalo na unang-una na dyan, si Zoc Gomez, ang aking kaibigan, Besi, Friendship, how are you? Good morning. Good afternoon, Friendship. At si Mina Nicole Maala. At saka siyempre si Lorna, nandyan din. Maray na hapon sa Endogabus dyan sa Bicol region. And of course, sa mga taga-Lingunan dyan sa Valenzuela. Masugid na taga-pakinig natin. Meron ka din ng shoutout dyan?
1: Meron, Tito A. Siyempre, alam ko po ang aking parents, si Mami at Daddy, nakikinig po ngayon.
0: Na tagasundo ng mga anak mo?
1: Tagasundo po. At saka belated happy birthday sa aking daddy. Nag-celebrate kahapon.
0: Happy birthday,
1: 69th,
0: daddy.
1: 69th birthday.
0: Opo. Wow.
1: Siya rin po yung dati, nakatira po kami sa San Juan. So, naalala ko talaga
0: San Juan,
1: yung
0: fiesta. San Juan, saan?
1: Sa Little Baguio, San Juan, Metro Manila. Kaya doon po yung basaan nga dito.
0: Little Baguio. Kaya tinawag yan ng Little Baguio kasi parang
1: hili. Mabulubundukin
0: Sa San Juan. Di, kasama rin kayo sa basaan.
1: Kasama po, Tito A. Talagang nakita ko yan. Pag-gising ko sa umaga, nakabukas na yung hose. Paglabas mo ng bahay, babasain ka. Pati yung mga papasok ng opisina, yun ang malas.
0: Di ba minsan nagkakaproblema yung mga waterworks natin? Yung mga Maynilad?
1: Opo.
0: Mga ganun. Hindi ba binabawal ng ganun?
1: Hindi ko nga po alam, Tito A. Pero simula po nung nagkaisip ako.
0: Ano? Lagi nang ganun?
1: Laging meron po. Tuwing fiesta, parang siguro, dahil tradisyon nga siya, no? Hindi ini-exempt na, kailangan paliguan yung
0: gusto
1: basain ng mga tao.
0: Gusto ko i-set out din itong kaibigan ko na nagpapasalutan sa kanyang darling na si Carlito.
1: What?
0: Ayan, siyempre, mahal na mahal niya to. Yung mga kaibigan ko, mga taga-Batangas ito. Nakikinig si Carlito ngayon. Ano ba? Balik work na ba ito si Carlito? Friendship? Sana ay parehas kami may pinagdaanan last year . Ngayon sana okay na siya. And hello to Eric Escobar as well, na nakikinig din sa hapong ito. Speaking of San Juan, of course, yung fiestang yon hindi yung nawawala sa tradisyon mga Pilipino.
1: Hindi po talaga, Tito.
0: Totoo yun, kasiyahan. Mm-hmm. Pero minsan, yung kasiyahan, minsan, meron din mga kalungkutan na natatanggap tayo. Gaya nung nangyari nung isang araw dun sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Ay, kung nakakalungkot saan, po.
0: Nakakalungkot dahil underage pa yung bata na namaril siya sa eskwelahan nila sa high school. Kung saan tatlo yung patay at 20 yung injured.
1: Yung
0: ano?
1: Injured po.
0: Kaya ikinalulungkot ko at sana naman dun sa mga nakikinig sa atin sa hapong ito ay ipagdasal natin ang kanilang welfare. Kasi paano ba ang nangyayari dyan? Kasi underage, ano ba ang mangyayari sa mga batang ito? Ito ba ay papatawarin ka agad dahil underage gaya sa base sa ano natin, sa constitution na ikaw ay i-ano ka, i-susurrender ka sa DSWD lang? Oo.
1: Opo, Tito. Eh, mahirap nga rin po kasi dahil mga minors, 14 at base po dun sa article na nabasa ko, 14 at 15 years old po yung mga
0: totoo
1: batang
0: yun.
1: Involved.
0: At ito nga ang sinasabi nila na aabot daw sa 40 basyo ng bala ng mga baril ang nakita ng mga investigador sa paaralan kung saan namaril ang 2 minor de edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang 2 baril na ginamit ng mga suspect, service firearm ng isang pulis. Habang ang isa naman ay security agency naman ang isa pa. No, hindi sa kanila ganun. Siyempre, unang-una, minor-minor ito. Taan-tanong agad, paano sila nagka-access?
1: Nagkaroon ng access, opo, doon sa mga weapons po na ganun.
0: At dahil nga doon, 3 tao na po ang kumpirmadong nasawi sa naturang insidente habang 20 naman nasugutan na nangyari sa pamamaril nitong noong Lunes lang, noong 2 araw na nakakaraan ng umaga. Umaga, hindi pa nag-umpisa yung school. Sa ulat ni Sam Nielsen ng Super Radio DCBB, sinabing isa sa mga baril na ginamit ng suspect ay 9mm Glock pistol ay service firearm ng isang pulis na tiyain ng suspect. Samantala, nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang isa pang baril na caliber 38 revolver. Ano? Kaya paano natin makokontrol ito? Dahil sa ilalim ng nasa ilalim na ng restrictive custody ang babaeng pulis na may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa krimen ayon sa PRO 8. Sinabi ng mga otoridad na ipinasok ng isa sa mga suspect ang baril sa loob ng paralan na iniligay sa sling bag. Habang hindi naman napansin ng gwardiya ng paaralan ang isa pang suspect, sad to say na hindi talaga sila nag-inspect, lalo na kung identified naman nila ang student ng school, sabi ng PRO 8. At ang spokesperson na si Patrolman Major Analisa Armesa sa panayam sa DCBB. Ayon kay Armesa, hindi mananagot sa kasong kriminal ang 14 years old na suspect at kamag-anak ng pulis alinsunod sa Republic Act 9344o Juvenile Justice and Welfare Act. Exempted from the criminal liability, however, i-refer sila sa City Social Welfare and Development Office, sabi ng Arnesa. Samantala, sa ilalim ng pagsusuri ng CSWDO tungkol sa pananagutan ng 15 years old na suspect kapag napatunayang kumilos siya nang may sapat na pag-unawa o discernment, maari siyang sampahan ng naangkop na mga kaso. If ever na makonvict siya, suspended sentence po yan kasi yun mga children in conflict with the law, ay dagdag pa ni Arnesa. Ito ay hanggat hindi siya umaabot sa 18, hindi siya makakasuhan. So, yun ang nakakalungkot. Pero yung mga magulang ng mga nawala,
1: mga nasawi,
0: ito yung nagmamakaawa na sinasabi nila na sana mapanagot nila yung mga namaril sa kanila mga anak. Kung saan ay yung anak ay nagpaalam lang para pumasok tapos hindi na makakabalik.
1: Hindi na, opo.
0: Naglalakad na, nagpaalam, tapos nakahiga na nang dumating.
1: Naku, yun ang nakakalungkot.
0: Diba?
1: Dito, eh.
0: Isa siyan sa mga ano.
1: Hindi mo talaga lubos maisip na gano'n ang mga mangyayari.
0: At aside from that, meron parang before two nangyari, meron din insidente sa Cavite.
1: Meron din po, Tito A. No?
0: Ano yun?
1: Dito po sa yung nabasa po nga nating article. And naibalita nyo na rin po ito nung nakaraang linggo na dito po sa isang paaralan sa General Trias, Cavite. Meron pong isang year 8 na estudyante na nanaksak ng ibang mga estudyante sa isang year 5 naman na classroom. Gamit po ang isang kitchen knife. So, kaya po ito, wala pa po isang buwan magkasunod-sunod na mga violenteng pangyayari na involve ang ating mga kabataan. Nakakalungkot po. Pero meron ka rin, ano, para sa akin po bilang isang magulang, gusto ko pong isipin at gusto kong maintindihan kung ano po ba yung
0: pinanggalingan
1: o kaya yung mga gusto kong situation. Maintindihan opo yung mga kabataan kung paano sila dumating or humantong sa ganung mga desisyon. Hindi natin alam kasi mayroong iba po sinasabi premeditated kagaya po nitong shooting na nangyari. Base po dito sa article ng Inquirer na sinulat po ni
0: na plano
1: opo ni Jason Sigales na ano nga po, merong plano dahil po may basis sila sa isang group chat na doon po nag-uusap-usap yung mga bata kung ano yung mga gusto nilang mangyari.
0: Oo.
1: So, ang hirap po Tito A, no, kasi kabataan na involved. Parang ang hirap na
0: isipin.
1: At ako po, meron po akong anak ng mga, may anak din po akong teenager. Kaya,
0: ilan taon na yung anak mo?
1: 15 po.
0: 15.
1: Pero sila po, Tito A, yung 15 years old ko, nakaranas din siya ng violence sa kanilang eskwelahan din naman.
0: Ano dahil to? Nitong, bullying ba ang issue nito?
1: Hindi po, Tito A. Nung nakaraang, hindi ko po maalala kung nakaraang taon, no, last 2 years, meron pong dumating na grupo sa kanilang school na, di ba, nauso po itong mga machete gang?
0: Dito sa Melbourne.
1: Opo, meron pong pumunta na grupo sa kanilang eskwelahan sa uwian tapos meron na inatake na lang yung mga estudyante pero meron daw po talaga silang target na isang estudyante.
0: Kaaway siguro.
1: Kaya lang nadamay po yung mga
0: ibang
1: oras,
0: estudyante.
1: Opo, oras po ng uwian nito kaya ang panic po ng mga bata nandun. Kung i-imagine mo Tito ay yung eksena, uwian, labasan tapos biglang dumating tong mga grupo na may mga machete. Yun po ang ano, no, nakakatakot.
0: Oo nga, anong, kaya minsan, hindi mo alam kung hayaan ko bang pumasok o babantayan ko ba ako ba maghatid sa anak ko o ano, para alam ko kung saan siya pumunta at saan ako rin magsusundo, para alam ko rin kung saan sila pumupunta pagkatapos ng school, alam mo kaagad.
1: Opo, pero Tito A, mamaya pwede po nating pag-usapan, no? Ano po ba ang pwede nating isipin or sabihin sa mga yung gagawin po ng mga eskwelahan kung paano po susuportahan ang mga batang ito at ang mga naging biktima.
0: Oh, pero unang-una ang ano natin, yung mga magulang muna. Kailangan yung may constant communication sa bata para maging open sila, hindi sila magtatago kung anong nararamdaman nila at kung anong nangyayari sa kanila sa eskwelahan.
1: Okay.
0: Minsan kasi, gaya dito sa Australia, yung tatay nagtatrabaho, yung nanay nagtatrabaho, wala nang oras.
1: Opo, para yun nga po eh.
0: Para makipag-usap sa mga magulang, ang mga bata. Kaya isa rin yan sa ating kailangan pag nilay-nilayan kung ano ang dapat na gawin.
1: Opo, pero isa sa mga challenge din yun Tito eh, kasi nga ako nga po no, bilang isang magulang, ang sabi, kailangan alamin mo kung anong nangyayari doon sa mundo ng iyong anak.
0: Nang ginagalawan ng
1: iyong anak. Pero
0: totoo
1: pag may
0: yun.
1: Teenager ka, minsan, kailangan magiging yung lengguwahe mo, parang lengguwahe din ng teenager. Hindi lang
0: correct.
1: Yung salita, no? Kung pati yung mga kung ano ba yung gusto nila, ginagawa yung
0: mga para, actions, yung mga movements.
1: Para maging safe sila. Opo, maging safe yung mga bata na magbahagi sa'yo kung ano ba yung nangyayari sa kanila, ano yung gusto nila.
0: Totoo yun. Well, ito mo, isa, gusto kong nakikinig din sa atin ngayong hapon, si Delay na nasa Saudi Arabia, isang magiting na nurse. Alam naman natin yung mga OFW sa ibang bansa ay isa sa mga modern heroes ng Pilipinas. Ano? At karamihan, meron mga OFW na iniiwanan yung mga bata na maliliit pa. Kumbaga, doon na nangyayari yung elementary at saka high school, doon nakakatakot.
1: Opo.
0: Kasi walang guidance. Sinong kakakwentuhan nila kung ang kanilang magulang nasa ibang bansa?
1: Yan po ang isa sa mga challenge na dito. Kasi ako, naranasan ko rin yan dito Yung mga magulang ko po nag-overseas.
0: Overseas,
1: din. Opo. Kaya...
0: Ganun kahirap pag ganun?
1: Sa tingin ko po, dahil akong magulang ngayon, naiisip ko na po yung nararamdaman ng mga magulang ko. Pero nung bata po ako, ang pakiramdam ko noon, lagi kong tinatanong sa sarili ko, nasaan, kailan ba sila uuwi? Parang ganun po. At saka yung panahon na, yung parang nagsastruggle ka, nalulungkot ka, parang gusto mo munang magbahagi sa magulang mo, pero wala sila doon. Kaya ako, Tito A, nung bata ako, ang dami ko pong sinalihan talaga ng activities.
0: Sumali. Para malibang.
1: Opo, para hindi ako malungkot.
0: To get yourself busy.
1: Sumali po ako sa mga contest sa school, sumali ako sa choir. Nag-involve ako sa simbahan, lahat ng community work sa barangay namin, sinalihan ko na Tito A.
0: Maganda yun. Alam mo, parehas tayo nung bata pa tayo. Anyway, gusto kong batiin ang aking kaibigan, haligi ng bayan ni Sok, ay ng bahay, hindi ng bayan, bahay, si Carlito ay retired na pala. Kaya naman pala hindi na pumapasok.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat sa kanyang parikinig. At of course, ang aking kaibigan yan, Sisterette Arlene Bulaon na taga Valenzuela City. Hello sa inyo dyan sa Valenzuela. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Isa muna ang awitin para sa inyong lahat. Ito po ay si Maki na nagtatanong din kung bakit nangyayari ang mga ganito sa Pilipinas o saan man sa parte ng mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ito po, Maki, 92.3 FM 3%. May awitin na, bakit?

Good afternoon, Paddy. Onyong. And of course, piyesta na daw. Saan ba piyesta ngayon? Good morning sa inyo.

0: And of course, ang aking kaibigan Celine Castillo, good afternoon to you. Yan po si Maki, nagdala sa atin ng oras na 26 na minuto makalipas po 3 ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. And of course, pag-usapan natin kasi naalala ko nung panahon namin nung nag-umpisa itong radyo 1989, ano? Meron apat na issues na na-identify ang Filipino community noon. Ito yung problema ng mga matatanda dahil na-research namin noon, karamihan ng matatanda na nakatira dito sa Melbourne ay pinapunta ng kanilang mga anak na their young family noon, yung mga batang-bata pa, para mag-alaga ng apo. So, kaya isa sa rason kung bakit naitatag yung radyo natin, dahil para makapanakinig sila ng balita mula sa Pilipinas. Kasi wala pa lang internet noon, wala pang TFC. Radyo pa lang kami.
1: Hindi pa uso.
0: So, ang balita ko noon galing pa sa in-flight ng Philippine Airlines. Doon pa ako. English yun. Bulletin Today, saka Philippine Star, tinatagalog namin para may maibalita kami. Yun lang access ng mga matatanda at saka yung mga music na Tagalog, ano?
1: Opo.
0: Yung mga Filipino music na minsan nakakadala sa kanila, nagbibigay sa kanila ng saya. Pangalawa, yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, gaya ng mga anak nyo, 15, 16, 17, they are having like an identity crisis. Kasi hindi nila alam, ano ba, Pilipino ba kami o Australiano? Kasi pagdating sa bahay, nandun yung kailangan magmano, kailangan magpo, which is very Filipino.
1: Tagalog. Tagalog.
0: Pero most of the time, yung mga kabataan ay nasa school.
1: Opo.
0: Diba?
1: English naman ang salita.
0: Kaya minsan, tapos iba rin ang turo ng mga teacher dito na bawal kang paluin ng ano pag pinalo mo yung bata, pag susumbong sa teacher, tapos ikaw pa makukulong dahil abuse sa mga bata, hindi pwede. May kaso pa nga noon na yung isang Pilipina na mother, ang anak niya is about 3 or 4 years old, pagkatapos babae, at pinapaliguan niya, normal na pinapaliguan. Diba, pag pinapaliguan ng isang bata, tinuturuan ng magulang, ng nanay, kung paano mag-alaga ng kanyang sarili. At paghuhugas sa sarili at saka yung sa kanyang personal na
1: bahagi ng katawan.
0: So, nung nakita ng asawang puti, aba, isinumbong yung nanay dahil ina-abuse daw yung bata.
1: Iba po yung interpretation.
0: Iba ang kultura ng siyempre ng Australia.
1: Yung mga lumaki dito.
0: Isa pang problema is yung mga bagong migrante na hindi nila alam kung saan pupunta, ano ba ang una nilang gagawin pag nandito na sila sa Australia. Siyempre, dina-divert namin sila pagkuha, kung paano pagkuha ng Medicare muna, unang-una, kasi permanent resident na sila pagpunta dito. Pangalawa, saan sila makakahanap ng trabaho? Dati, bago ang Centrelink, meron kami tinatawag na Commonwealth Employment Service, CES. Doon ka pupunta. Lahat doon, natatandaan ko si Kuya Mauro sa Mudyo, isang Ilonggo na membro namin dito sa community. Siya yung nalalapitan ng mga Pilipino kasi Tagalog, no? Doon kahanapan i-match yung skills mo sa trabaho available. Mm-hmm. Ngayon, ngayon Centrelink na ang naggagawa. Ano pa, may mga nalaman ka bang mga problema na dinadaanan ng mga bagong migrante dito? At siyempre, bago yan, gusto ko munang batiin si Tita Patsy. Hello friend, Tita Patsy Gutierrez na nakinig sa atin. At saka si Noni Manzano na schoolmate ko sa Bicol noon na nakikinig din sa hapong ito. Go.
1: Opo. Salamat Tito A, no, at bringing up mo yung mga problema nitong bagong migrante. Kasi ako po, bahagi po ako ng isang community group. At may isa po sa mga miyembro na nagsabi doon, mga kaibigan, first time kong mararanasan ng winter. ngayon sa Melbourne, ano po ba yung mga tips ninyo? Hindi ko alam kung hindi ang gagawin ko kasi unang beses niyang mararanasan.
0: Importante yun. Ano ba tip na naibigay mo?
1: Ang tip po na meron akong nakalap dito ay mga konting mga tips.
0: Lalo na sa Melbourne, ang winter iba dito.
1: Ay, kakaiba. Hindi po kagaya ngayong araw na to, no? Medyo maayas-ayas ang panahon. Pero wag po tayong magpapaloko dahil ang winter sa Melbourne ay paano ba?
0: Sobrang lamig.
1: Parang ex mo, sweet sa umpisa, tapos biglang manlalamig nang walang pasabi-sabi, walang warning.
0: Walang pasitabi.
1: Opo, bigla na lang. Kaya ang una po nating tip, layering is life.
0: Wow.
1: Hindi sapat ang isang jacket lang.
0: Sabi nga nila kasi 4 seasons a day daw dito sa Melbourne. Mag-umpisa ka naka-short. Tapos magdala kang pantalon, magdala ka ng kapote, jacket, at saka lahat-lahat na.
1: Tapos maya-maya mainit ang katatanggalin mo.
0: Totoo yun.
1: So, konti-konti, pwede mong hubarin at biglang magiging summer vibes ka na sa tanghali.
0: Totoo yun. At siyempre, pag Melbourne, sabi nga nila, if you don't like Melbourne weather, I will change it in a minute.
1: Yeah. Yun nga po yung 4 seasons. At pang iba natin Tito A na tip is invest sa warm essentials. Paano ba yun? Thermal wear, makapal na medyas, gloves. Lalo na kapag nagko-commute ka, sumasakay ka ng train, ng bus, naku, pati beanie para hindi mag-freeze yung tenga mo.
0: Yung gear, hindi naman kailangan mamahalin ang suit mo.
1: Hindi naman Tito.
0: Marami tayong pwedeng mabili na mga magaganda na thermal jacket.
1: Opo.
0: Na hindi kasing mahal nang naiisip natin. Siyempre, alam mo naman yung Pinoy, gusto nila yung may mga brand.
1: Opo, yun yung nasanay eh. Pero hindi nyo alam, meron namang mga factory outlet dito sa Melbourne.
0: Oo.
1: Pwede kayong magpunta doon.
0: At saka hindi, alam mo, may tip ako sa mga bagong dating. Kung ayon yung gumastos na malaki.
1: Mm-hmm.
0: At kung alam ko, usually, may mga kapwa Pilipino na nagbibigay kasi maraming kapwa tayo Pilipino na mga sobra-sobra na yung mga jacket nila. Sa Savers, pwede. Tip ko yun.
1: Opo, Tito.
0: Mas mura.
1: Savers, saan po ba yung isa?
0: Sa
1: Salvation Army.
0: Salvation Army.
1: Para sa Venice.
0: Oo. Yung parang, kung sa atin, yung ukay-ukay.
1: Opo.
0: Pero dito, maganda, may wala talagang amoy.
1: Opo, hindi naman talaga siya, naka-hanger naman yung na yun.
0: At saka, good as new.
1: Opo.
0: Diba? Ano pang tip
1: at na? Ano pa bang mga tip? Pwedeng mainit na inumin, kape, tsaa, o sabaw, kahit ano, basta mainit. Mapapatalas ang pag-coffee mo. Ibig sabihin na yon, ikaw ay bahagi na ng Melbourne coffee culture. Isa yun sa mga bagay na sikat ang Melbourne.
0: Alam mo ba ang ako nakaka-4 hanggang 5 kape sa isang araw?
1: Talaga, Tito. Ako hindi coffee, ako fan.
0: Mula sa umaga, tanghalian, merienda, hapunan, parang, at saka bago matulog.
1: Parang after meal, meron na kagad.
0: Totoo yun. Ewan ko kung bakit. Meron din naman akong tsaa, pero mas gusto ko talagang coffee.
1: Iba talaga, lalo na pag nasa Melbourne ka, no? Pa ba Tito? Ito, heater. Magiging best friend mo ang heater, pero kaaway mo sa bills.
0: Oo nga.
1: So, mag-heater ka, pero gagamitin ng tama. Kaya gumamit ka na lang ng kumot kung gusto mo magtipid.
0: Totoo
1: makapal
0: yun.
1: Na blanket.
0: Mas gusto ko nga yung mas gusto ko yung winter kaysa sa summer. Kasi pag winter, pag balot ka lang, okay ka na. Pero pag summer, nakahubad ka na, mainit pa rin.
1: Ako din Tito nung bago ako dito sa Australia, gusto ko ang winter.
0: Pero
1: pag umuulan, parang sabi ko na babawasan yung lamig pag umuulan.
0: Ako, kasi diba ilang araw na umuulan-ulan dito sa atin. Lumalakas pa, pero wala naman hangin. Parang gustong-gusto ko yung umuulan. Mas gusto ko, hindi ako lalabas, pero yung tunog ng ulan, it pacifies my mind, kumbaga.
1: Opo.
0: Oo. At saka, speaking of weather, alam naman natin na meron super bagyong dumaan sa atin sa Pilipinas, sa Francisco. No? Super bagyo si Francisco. Pero paalis na siya bukas.
1: Tumama ba siya sa Bicol region?
0: Hindi naman. Pero sa norte. Sa norte ngayon. Pero hindi siya nag-landfall. Hindi siya naglandfall, nasa taas lang, pero may nahagip pa rin na mga parte ng Pilipinas na mahangin. Pero paalis siya, may pumalit naman si Gardo na typhoon din.
1: Parang mas matindi yan, Gardo.
0: Oo, si Gardo.
1: Pangalan pa lang.
0: Tip, tama, no? Totoo yun. Kaya sa mga nakikinig dyan, sa ating mga kababayan na sa, lalo na yung mga kaibigan ko dyan sa Lingunan, sana ay lagi kayong handa. Kasi alam ko, balita ko, nung huli kong uwi, nagbaha daw doon sa Valenzuela at hanggang daw sa Leeg, yung tubig.
1: Oh, yung
0: so
1: naman.
0: Nakakalungkot na mabalitaan yun at sana naman ay ano na. Tawag nito, yung makapaghanda ng aga para hindi masyadong ano.
1: Para
0: ano
1: hindi
0: to?
1: Masyadong
0: may sinasabi ang aking kaibigan ni si, ang kumpare kong si Onyong Samson.
1: Kapag po ba sa winter
0: ordered,
1: yan?
0: Ano ba yun? Wristband! Okay.
1: Ano yun, Tito ay nagpapabay?
0: Ano yun, internal joke yun. Kumbaga, joke namin yun ni Onyong Samson. Kami lang nakakaunawa nun. Pero yung wristband yun, yung alam mo ba yung, di ba mahilig yung pag napunta tayo sa Pilipinas, dahil yung lamok, kalaban natin, may off lotion. Ngayon, well, hindi na kailangan yung off lotion, meron ng wristband.
1: Wristband?
0: Kasi pag off lotion, parang malagkit.
1: Opo.
0: No, pag yung wristband, lumalayo na yung lamok. Nasa butike yan.
1: Bakit kaya? Anong ibig sabihin nun, Tito?
0: yung wristband, may chemical component na naamoy ng lamok at hindi ka lalapitan. Parang ganun.
1: Talaga?
0: Kaya lang, yung pangalan ng wristband ang nakakatawa. Kaya alam ko na yung pinagsasabi ng aking kaibigan ko. Oo, kaya, ayan, dadalang ko siya pag uwi ko sa Pilipinas sa December. Yeah. Oras natin ngayon, 38 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Isa munang awitin, ito po ay mula sa Sunkissed Lola. Ito po ang Pasilyo o 92.3 FM, 3ZZZ. Yan para sa mga mahilig, lalo na kumpare ko Unyong. Na nandyan sa Gowa, Saba at Sabang Gowa, Camarines Resort. Kumusta sa mga taga-Calabangan, Magaraw?

Gusto ko nga palang batiin, i-dedicate ko rin yan. Siyempre sa aking kapatid na si Grace Muhi at si Brad Sancho na nasa Marinduque ngayon na hinahambalos daw ng hangin. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kumusta sa lahat na staff ng Gracias Beach Resort?

0: Yan po ang Sunkissed Lola, ang awitin may pangkat na pasilyo. At patuloy ko'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino, Hoy Pinoy. Nagdala sa atin ng oras na 42 minuto. Makalipas po ang...
1: Alas tres.
0: At speaking of pasilyo, at kasi parang ang ano niyan, ang MV niyan, parang kasal, ano? Ang tawag nito, akilala mo ba si Kay Soto?
1: Kay Soto, kamag-anak ba yan ng mga sat?
0: Hindi, yung basit pa pa na taga-Ateneo dati na naging ano rin siya, national team basit pa. Kinasal na siya noong Lunes at nagkaroon na sila ng anak ni Rere Madrid sa joint Instagram. Gusto ibalita sa inyo na ang sabi ng dalawa, makikita sa mga video na naging reaksyon ng kanilang mga mahal sa buhay ang pagbubuntis ni Rere pati na rin ang mga kuha mula sa kanilang mga check up at lumalaking baby bump ni Rere.
1: Wow, congratulations.
0: For a while, we've been living in our own little world, holding on to a secret that made every day feel like an adventure, saad ng mag-asawang sa caption. We're having a baby, dagdag nila. Our greatest adventure is just beginning and you're already best part of it. Nagpaabot naman ng pagbati sa dalawa ang ilang celebrity, kabilang na po ang kapatid ni Rere na si Ruru Madrid, na magkapatid ng Rere at saka Ruru.
1: Kaya pala familiar yung Rere kasi Ruru yung
0: artista. Ang actress na si Ashley Ortega at iba pang nilang mga taga-suporta. Ano,
1: Tito AC, kay Soto po ba yung sobrang tangkad na ano?
0: Yes, correct.
1: Ngayon ko lang na-associate.
0: Ikinasal kasi si Kai at saka si Rere sa Neris Secret Garden sa Alfonso, Cavite. Alam mo ba yun? Lugar na yun?
1: Hindi ko pa po nararating dito. Secret?
0: Neris Secret Garden.
1: Opo.
0: Sinabi ni Kai na pinakasalan niya not just the love of my life, but the best friend. My peace and my forever. Ayan.
1: Rere,
0: kung hindi ako nagkakamali, si yung Neris Secret Garden ay nagmamayari niyan yung isang singer, si... yung sa, anong tawag nun? Nakalimutan ko tuloy yung singer na asawa ni Neri. Anyway.
1: Si Chito Miranda.
0: Chito Miranda. Correct.
1: Si Neri. Oo. Neri Naig dati. Tapos naging diba mag-asawa sila ni Chito.
0: Meron silang parang, tawag nito yung parang resort.
1: Opo.
0: At saka yung... Airbnb
1: pala, yung
0: sa Cavite.
1: Opo,
0: doon sila ikinasal. Maganda yung lugar. Oo.
1: Tito, meron po pala akong gusto ipa-shoutout dahil meron po nag-message sa akin.
0: Ano
1: shoutout po, binabati ko po ang aking lola. Lola Nene sa taga Brisbane po. Kasama niya po si Tita Sylvia. At ang magandang hapon po sa inyo. Sana po kayo po ay maanag... nakakaramdam pa rin ng warmth kahit winter. Alam ko sa Brisbane hindi masyadong malamig pero ngayon daw po ay 15 degrees doon.
0: Ay, parang bagyo, no? At si Josie Diego din, gusto kong batiin. Shout out sa iyo, Josie. At sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan din. And take care always. Also, thank you for the wishes. And of course, gusto kong malaman kung saan si Josie nakapirmi ngayon? Sa kung anong lugar ikaw ngayon? Nasaan ka ngayon? Yan ibig ko sabihin. Nabubulol
1: na
0: tayo. Oo. Anyway, siyempre, isa pang awitin gusto kong ihandog sa inyo. Ito po ay ang... kilala ba si Wilbert Ross?
1: Lagi ako, Tito, ay ano, sa mga sa dami ng mga bago mong songs, dapat yata eh.
0: Oo. Si Wilbert Ross ay nasa Viva
1: Learning program from Tito A.
0: At talent siya ng Viva.

0: Ayan po si Wilbert Ross na dating hashtag sa Showtime. Ngayon ay Viva Artist.
1: Recording artist na po.
0: At saka actor din. Actor si Wilbert Ross. Yan po ang palangga o langga. Nagala sa atin ang oras na 50 minuto makalipas po ikatatlo.
1: Ang bilis ng oras.
0: 10 minuto na lang. Magpapaalam na uli kami, mga kaibigan. At gusto kong i-shoutout yung mga taga-tawag nito. Lingunan, Valenzuela, na nakikinig sa atin ngayon. At si Paula May, si Pampam, na may grocery na yan sa ano.
1: Wow.
0: Oh, yes, siya may pinakamasarap na tinda ng coffee jelly. Alam mo ba yung coffee jelly?
1: Ay, akala ko yun, Tito A, gagawa ng coffee jelly yung nagbibigay sa'yo.
0: Oo. Lagi naman tambayan ko yun pag nandun ako.
1: Wow.
0: At saka ng coffee jelly niya, ako lagi ang nakakaubos. Ayan. Good afternoon to you. Shout out kay Paula May de Lesmo at sa kanilang mommy at daddy na si John John at saka si Melda, ang kapatid niya, si Jonaline. Good Jonaline. Good afternoon sa inyo lahat dyan. Lalo-lalo na si Delay na taga Saudi Arabia, si Lorna, si Lenlen. At sino pa nakikinig sa ngayon? Sila, congratulations nga, uli nga pala kay Kyle. Kay Kyle na nag-graduate ng pagkapulis sa PNP. Kaya ganap na siyang
1: Police
0: ngayon. Ewan ko kung saan siya destino.
1: Servisyong totoo.
0: Sana maging mabuti kang pulis, ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung mga naririnig natin mga pulis na kung sila pa yung nagpapatupad ng law. Sila naman yung
1: bumabali.
0: Bumabali. Mm-hmm. Di ba marami tayong nababalitaan na may holdapan.
1: Opo.
0: Tapos
1: ang inside job
0: yung tinatawag nilang huli dap. Kunyari, huli ka tapos hinuhold up ka pala at the same time. So, nakakalungkot yan. Ano? Sana naman ay mabakli.
1: Opo, yung kultura ng ganun.
0: Oo, di ba? Pag police, sasabihin natin, at takot ako dyan sa police. Ngayon, takot ka na ma-hold up na. Hindi yung takot ka na mahuli.
1: Dapat ano kaya hindi ka matakot eh. Ma-feel safe ka kasi nandyan yung police eh.
0: Mm-mm.
1: Ay, Tito A pala, yung shoutout ko kanina, ulit sabihin ko lang ulit kasi baka ano eh, baka sumaglit yung lola ko at hindi niya ako narinig.
0: Si
1: Lola Nene from Brisbane, siya po ay nakikinig ngayon. Alam niyo po si aking Lola Nene, 96 years old na siya this year.
0: Wow, parehas ni Mama. 1930 pinanganak.
1: 96 at ang dami pa po niyang activities na ginagawa. Gardening, nagtatravel pa. Biruin mo, may kakilala tayo dito eh na pinanganak bago mag-World War II.
0: Sino?
1: Grabe. Ayun, si Lola Nene nga.
0: Tsaka 1930?
1: 1930, yung lola ko po.
0: Oh,
1: auntie.
0: Kailan ba yung World War?
1: Ay, 1940, di ba?
0: Ah, 41. Totoo yun. Si
1: nakalimutan
0: mama,
1: na ni tita.
0: Akala ko kasi World War I.
1: Oo. Oh. Mas matagal na yun, tita.
0: Oo, oh, yeah.
1: 1918 pa
0: yun. Yan yung, yung sa lahat na andito sa bahay. Doon. Shout out doon sa Delesmo compound. Kasi lahat na yan, nandyan na si... Sino yun yun? Si Melot, si Malin, si Ricky, sino pa? Si Bro TV. Sino pa ba mga nandyan? Arlene Bulaon, good afternoon.
1: Dami naman, buong barangay.
0: Oh, totoo yun, it's a bomba yan. Thank you so much to Arlene Bulaon for listening and extend our regards to our choir. Sons and Daughters of Mary Choir dyan sa Valenzuela.
1: Opo, speaking of choir, Tito, ay binabati ko rin yung mga dati kong kasama sa Queen of Peace Children and Youth Choir sa Bacoor, Cavite po.
0: Wow.
1: Kumusta po kayong
0: lahat?
1: Gusto
0: ko makapunta sa Cavite, isa sa mga bucket list ko kasi maraming pagkain doon na wala sa Manila.
1: Meron Tito A lugar sa Digos ba yun? Yung sikat yung halo-halo.
0: Oo, yun.
1: Malapit lang po
0: marami
1: sa amin.
0: Dyan, maraming mga halo-haloan dyan. And good afternoon sa aking brother, si Sancho San Diego na nasa Marinduque. Good afternoon sa lahat na mga nandyan sa Gracias Beach Resort, lalo-lalo na aking kapatid si Sis. Grace Muhi na mag-isang buwan na nagbabantay sa kanilang resort dahil sobrang busy. Sobrang ganda naman kasi ng resort ngayon. Ano, dyan sa Marinduque, kung saan ay mapapasali ka sa pag ano pag Holy Week, alam mo yun, yung ano sila, yung mga naka-costume ng mga Hudyo.
1: Ah, yung ano po,
0: anong tawag nga yung Brad, yung
1: sinakulo.
0: Ano, hindi sinakulo, yung procession, yung festival ng mga ano. Anyway, pansamantala po kami magpapaalam uli sa inyo,
1: babay
0: mga kaibigan. Mm-hmm. Oo, kasi gusto ko lang ipaalala na Radyo Pilipino ay nasa himpapawid po tuwing Merkules mula alas 3 hanggang alas 4 at Biyernes
1: tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
0: At Linggo naman po alas 11 hanggang hating gabi at Martes
1: ay tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Yan po sa sa pamumuno ni Liz Honey. Good afternoon to you sa pangalan po o sa ngalan ng Filipino Broadcasting Group at ng 3ZZZ 92.3 FM ang inyong lingkod, Tito A. Nagpapaalam sa inyong pansamantala.
1: At ito po ang inyong katoto na si Anne. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo.
0: Yes, and shout out ulit sa ating mga kaibigan dyan sa Marinduque, lalong-lalo na kay Brad Sancho. Isang awitin para sa inyong lahat. Ito ay Araw-Araw by Ben and Ben.
2: Sa ating duyan, huwag nang mawa.
0: Mag-ingat pa rin sa bagyo, ha?